0: O te whatalofa mau wholo whatsa mwela ufa afunga ta po i mai i mauta malawa isi o tato o Ailalele o Newcastle. I le sue o la ufa ngarunga ta tofia le atua i fatafaita o langa e fia o lo o ta po i alela sila sima le loa loa si o tato nunei. Whatalofa tifo i tupu mai e te mahali mfai launga fale tō matausi sa o amta mai taisa i au o lava i tupu langa lalo vawa o. Tama mateine o lo mfai o nfa afunga mai i le tato o Paul Kalam fa Samoa i a fia fia o sata i tasi. O te tatonu lo mo pe tatonu nei langi mamala so fo mawa ya alfa aula ma ama fana fana o le tatou matai le langi le fo mfa yon tatou fta yai ma fe lo ai pe nga nga lo le el ne fia fia wi le malulu ya ai o lo mfa lava o le tatou fe lo ai ilu nga o pe au le nga nga lo le ya fa tsalo fa tsfo ini so ma lo a si si tatou ai nei ni a si singa ya ai nga po nfa nga malulu nga Ia taro si o au ngali e mana ia mali e malu u Newcastle e fai mfaasili ngā malo si au tau soifua. Fataro fatifo i nai tamama tina fapi alo mafanao nisi o fata otolia i mauta malawa po ayo mauta ngase ngase ono maftianga le tino. Ia alufangia le atu au tau maftianga mato atu ngā na ipa i atu na afa aula toifu ia ili soifua malo lo ina lelei. Ae tātou sanga vi i ailo nā lofa malo nanga lelei. Iolo si ufonga le neo Samoa, po le Voice of Samoa, ulo fasala watu le ala leo le tu NURFM, tasi o tolu te simarifitu ila ula au farongolongo. Ia usima ia lau fafonga la amata atufo tātou por kalame. Ini tala inyo me otutupu si o tātou otunu i Samoa. Ia, fasolo solo atua ia fapena tātou por kalame o tala mai Samoa. Olo au au na mai ai la fionga le alo ali inga luma le mana tipi au tanga avai. Ia male au au nanga le radio Samoa i New Zealand. Usi mai ala ufafonga.
1: O tango fia na ia le faam sinonga o talo sanga toa ilo ilo le faam sinonga bawa lunga ile tenu. Le talo sanga le faipule o fale ali litasi. E peo na fina wai wa fiona ya te tau faa le faa vae. Ona o le faa iunga o le tangi tau palota wa faa maoni a ilo na fia. I se whainga wha'a la tua i le aveleo le se lau lima se fulu tā la, o se wha'a tō sina i se tangata palota. O le tasi o vāenga o lea tālo sanga le whaipule, o lo osu sua ina fōi ane wha'am sinonga o tālo sanga, po le wha'am sinonga pili. O le tua inga le wha'i tū au leo le wha'am sinonga le wha'a tinonga ana ngā ruenga, a o tangofia le tangi tau palota mai whaleali le tasi. O le asurudo le neiva i aso na whai aise ava o le whilo a inga, Na faa feilo a iai ele mta ngā luenga o faa msinonga. Faa pele faa foino mta upu tau ili faa msinonga. Le fionga ili pele stene mta faa msino ili faa msinonga o talo sanga. Na malanga mai faa foe faa foe lea sue suenga. O se faa alualo na awa i foi malo ia i tu awa i ole mta upu o lo sue sueina. E peo na si la fia watalia ili faa msinonga mawa lunga lea tenuu. Le talo sanga le fionga toe lupe maui au tele pomuli nuku o ne semo, e ala ila nalo ia, e faya se polo a inga e tau fia i se tu langa le tu mau, le malosi faa le tu la fono le faa iunga le faa msinonga o fenga palota, le ua faa mao ni a ina mo ni anga o fenga faa la tua, faa sanga i le faipule, se ia ilo ilo mua mua le talo sanga wa iluma nei, o le faa msinonga o talo sanga pili. O faa msino le faa msinonga lo fenga i mai loilonga o Justice Reese Harrison, Justice Raina Asher, ma Justice Andrew O'Regan. E to tolu ni se ngata wa tau fia le toi faa o ngā o lātou teo ngā tupe ni fale tupe faa pisi nisi i Samoa. Au faya i pēsu e sue ngā leo leo le tātou o tenu. I ni so o tanga i Samoa i le faa lawe lawe le tenu o Vietnam. E peo na tua i aini ali te lavou mai le tātou o tenu. O le asoluru na tui nā tua i ala sui ko vana le fale tupe tūtu tonu o Samoa. Se faa tonunga i fale tupe o iaini te unga tupe e ia tangata e tootoru. O le tasio ila hatou o lo umia le tūs folau tangata nu Australia. O le isi o lo umia le tūs folau tangata nu o le United States of America. A o le tasi o lo umia le tūs folau tangata nu New Zealand. O lo au fia ia ila hatou se ali ima ia asia o lo faa saralau nei e leo leo lo na ata. I le fia maua leo ni faa mtalanga e mawai a wasu e suenga lo faa tino. O le ali i te lavou lo umia le tūs folau Amerika. O faa popo le tootolu lea le toono o tangata na mua mua tau fia le toe faa ngā ina o lātou teo ngā tupe. Ono uia lava sue sue ngā leo leo lo faa ngā solo. A ele toa iwa ua faa iloa sua fai le pepa o faa tonunga mai le vaenga sue sue. ale fale tupe tu te tonu o Samoa. E to tasi wa faa iloa lau tene le suafa i leo leo, ono lo sa ilia mo sue suenga. O yele o Matthew Han Yen Nguyen, luas futolu te usanga lona matua. O faa lia le fionga anaye lupe matasila a faa anaye lo na nganga o le faa fitai. I le pale mia o Samoa le sunga la audi le mali e toa lewa te apolate e vafosi. I le avatua i peo lana lango lango ato toa. I le mau wa tau aoina nei le pale mene o New Zealand mo le tatalai o le avano i tangata Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika e malangatua i Aotearoa. A efato a o omi le tusi folau le tolu masina e nofua i New Zealand. I le visa ta fao po le visa asiasi. O le iai Samoa le fionga ia anae. I le awa i sauninga o le tuto tasi, ma tau awa i fo i le faalo alo mawalunga le malo o Samoa i le pine tau aloa, na feiro i ai malea tamali.
2: Lalauli has been the only Prime Minister of Samoa who has taken on board everything I've been trying to do and supported 1,000%. Absolutely. You know, Winston said to me he was one of the back me, he was conscious and concerned that Fiamea was worried about mass migration. And I said to him, this is not mass migration. This is just to sort out the visas on arrival. So when Lauli became the Prime Minister and we met, he supported everything I have said openly and publicly. And when Winston got that, he came immediately on board and said, this is what we're doing. So, you know, Samoa, I just want to say this. We have a Prime Minister right now who understands the needs of the people. And I've been here and I've been astounded as how independence celebrations have gone. And to see people from all over the world supporting Fast Comp, and to see him take the people under his wings as part of the journey. Because in politics, people forget. The most important thing about politics is people, is people. And Tangata Whenua in New Zealand have had this right. He tangata, he tangata, he tangata. It is people, it is people. And so for Samoa, I say, we have someone who's going to stand by Pacific justice and what we are trying to do to get results for the benefits of our people. And I really salute him for what he's done. And he will carry us a long way.
1: O fa'i loa fo'i ele fionga anai lupe matasila a fa'anai lea fa'atele noanga. O lo'o tapena nei se isi talo sangai ave de pale mene o New Zealand. Ma e mana o mia i fo'i le lango lango le tātu kutano. O lea talo sanga, o le fina wina leo a iainga o le avanoa no fumau i New Zealand le quota scheme. Ina ia tatala isi tangata e fa'amanuia ina le talo sanga. Leono masina e malanga atuai i Aotearoa. E sa ili se pepa fai ngā luenga. O na fo'i mai lea ma fa'amae a tāpenanga mōle no fumau. Fa'alia lea tamali o se avanoa le lei lea. O na ua mōli mawina. Fai ngatau fa'a se se maisi fa'a fitauli. Ma fa'a penao na fea ngai mō tātou tangata e manuia le no fumau. I le kota ona o pepa fai ngā luenga. O fai uina ele manuia porkala me umo le tatu uono sifu fata usanga o le tuto tasi. E au fi aima le tunga afau tasi. Lea na alo i foe sipuni, ia ma le tuunga na alo i foe Samoa po foe la au. Ma uasola le fautasi na faa au vae nisi o leo leo. Ma le pulengo le tine imu mfaru le mfaa fusei. Ma le siampini le vae ngao sana tawalo i foe sipuni. Ai faa bea foe le faa ilonga tupe pito ma walunga le tuu fata singa. E valus fuli maafe ta la. E faas fuli maafe le faa ilonga tupe le mua le malu o Samoa. I le tuunga na faa onga ai foe sipuni. Ai faas fulu afena maua. I lona tūlanga tolu i tuunga fautasi na faa onga ai foe Samoa. O le saa le telefoni o le vai nuu. Le ana mua le tuunga na faa onga ai foe Samoa. E limas fulu afe lona faa ilonga tupe. Ai le tuunga foe sipuni le ana tau waloa i lava lea saa. I foe la au. Na maua le faa ilonga faa pitoa, a ele i faa ilo aina pe fia se alfa inga o se tupe. I isi fautasi na awa i tuunga e lua, leana faa onga i lava foe la auma foe sipuni. O le Little Rina e fitu suli maafe le tuu alfa inga le faa ilonga tupe o ia maua. O le faa sifuru afe le tuulanga lua le tuunga le faa onga ai foe sipuni, ma le tolu suli maafe le tuunga o saa, na alo i foe Samoa. O le saa e tasi ma isa la fai le tolo tolo tamauli, e valus fulu afe lao fa inga atoa le fai longa tupe ua ia maua. O le faas fulu lima afe na maua ele tūlanga lua, i le tūunga na faonga ai foe Samoa, ma le tolus fulu lima afe ele tūlanga tolu, i tūunga na faonga ai foe Sipuni. O le fautasi o le pia maroon ua ia maua le fai longa tupe le tūau fa inga o tūunga e lua, e lima sulu lima afe ta la. E tolu sulu afe na maua le tu langa faa I foe spuni, ai lua sulu lima afe le tu unga o foe Samoa. O le tu sala le vasara loa, e tolu sulu afe lo na faa I longa tupe, I le tu unga o foe Samoa, ma le faa I longa faa pitoa, I le tu unga o foe spuni. O le sa lea ma le fautasi o le telefoni o le vainuu, sa talia la talo sanga, e a wai le tu unga na alo aisa e faa I foe spuni, ai fao ngā lava ia fautasi e lua, foe la au po foe Samoa.
0: Ia, mana ia foe tatou tu ngā vaa e foe si puni aisi, foe la au isi ia e ua faa mao ni amai nei. E mana ia le e sawa sawa le vaa e alu foe si puni. Ia ai le ti wafo I mua vaa tonga na avatu I Samoa le sitau sanga. Ona na faa ngā e la tau foe si puni. Ai faa ngā Samoa si puni foe la au.

0: Extra Dry.
1: Our sponsor.
2: For over 40 years, we've looked after many beautiful souls, all pets, great and small. And we've helped their owners when they're grieving. We believe nature's a great comforter. So we're not in the suburbs. We're on a peaceful acreage at Bob's Farm, a place to pause and remember. When your family needs us, when it's time, we'll be there. I'm Jai from Newcastle and Hunter Pet Crematorium, Newcastle's original, family owned and operated for over 40 years.
3: Our sponsor.
4: Hi, I'm Ollie, one of the journalists here at 2NURFM. I started this year helping bring local stories that matter across the Hunter. With your support, we can continue training the next generation of local journalists and keep trusted news on air.
5: I like knowing I can turn on 2NURFM and hear interesting interviews and insights and the latest information about what's happening here in our community.
4: But we can't do it without you. Please make a tax-deductible donation before June 30. Give us a call or visit 2NURFM.com.au. Thank you for supporting local voices. 2NURFM, your voice, your community, 103.7.
6: Wai mai wa tau fia I rā ni tala noanga ma Amerika, o na ole te te e ngā yoinga I sara elu alo o whaia I le panona, le whai mai te rā ni, wā o ia aile malienga na whaia e tau fia I futa winga. O ni poti e peo na whae doi de CNN, e fwoi wha mtaranga, mai le au wha sara lawa le aturu o I rā ni. Wai mai te CNN wā tiri ne nefula mata upu o na loo whapea mai Trump o loo wha awo peatara noanga I le bawa tunu e lua I se tūranga wha mawe. O wha ero fo e le CNN wha mtaranga mai a le panona e wha pea uo lātou maua wha maoninga wa lango lango e Iran se marienga ale Hezbollah I se puafuanga na whai atu e Amerika e tau fia I pita winga mai Israelu. Pei tai fwe meire pāre mio Israelu Netanyahu o le a wha wau peo swa ingala na militeri I nō fuanga I reitu I saute o le panona e pei o na fua fuaina. Wha ilo fwe le minister o le puipuinga Israelu e le o iei lawa ma se tau finga o feta winga I le panona. Ua wha saere fwe ngā maloa Britannia le o atu o le li Palestina Amerika o Hassan Baika ma lona ankole I le atunuu wa afuai ma le whaalongoina o wha sea ma ia I lātou e langolangoina le saurotonga e whaale wai fina ngalo e meisei mata upo I eiso tanga I ngā yoinga Isara e Lui Gaza. O le ofisa o maro o whatasi le United Kingdom o lātou whaale au ngā ina pe mita whai malanga o Baika ma se tangata wha saralau o se lo ia foi o Sink Uiga le asa po fue malanga I lo tona e saunoa I se festival wha pisi nisi e whai ai. I se pepa o wha mtalanga wa tu inane mai le ofisa o lea malo o malo o whatasi wa ta wa ire wha leao ngā ina o pe mita o la waya o na o le mafuanga e ono le le leilo la malanga atu mō tangata lautele I le awa ya tuai I le atunuu. Wa mai a wha inoai upenga ta wha inangi le tangata leo paika le wha leao ngā ina o visa ma ia tua iai I sara elu ma Britannia. Ma mai a ia wa tau tau mia e ia atunuu le saoro tonga e wha ari ai fina ngalo tangata. O wha sararau ngā paika e maasanyo na whaia I runga o penga ta wha ilangi e wha tara noai ma tā upu ese ese e ma whaio na mori mawina e de siria I de tolu sa punu wafe o tangata o lo o tau muri muri I ai. Ai a tuk wha tas wha I o lo o muri muri I a te I le Facebook o le X, Instagram ma le Twitch e siria I le ono miliona tangata e wha longo longo I por kalame a le a li. Wa o tunei te siria le 28 miliona le whaitau a whae o tangata I te tonu o Australia e peo na whaamau ni a mai le ofisa o whainu mera whaamau wina le atunu. O le latai le ono le tau na reila na whaamau ni ai le atulanga nuna winga a fwoi whaamau maunga e taifitu su lima se kone mai ei le tangata sitiseni I Australia. O le whaitau a whae dea pe a tu whaatasi I a whaamau maunga I lātou e whananau mai ma tangata I taunu mai le atunu. Le lua tau sanga taruai sa whaamawinai, lua su fitu miliona le whaita ua whai, ma ua fuafuai le ofisa, a whai e whaawau pere tūnanga o iei neire malanga mai o tangata, ma pepe e whana nau mai, e o atu I se teime le lua afe tolu sa pulutasi, ua o le whaita ua whai o tangata Australia I le tolu sa pulu miliona. No o mau mawa I pere fina ngalo le Minister o le Home Affairs o Tony Burke, e tā ua tangata malanga mai I le tamau ainga o Australia. O loo mautula pa foile fina ngalo le ripare mi o New Zealand o Christopher Luxon e le suia le tulanga o New Zealand mai le to ilo iloina foilo na tulanga I le mata upe fata tau I le lea o fia I whainga faa ni ukiria. ma mai rewe New Zealand, e ui ero iei nisi maasalonga i le mau o le malo, e le whaatanga i nai pe whaatino ni ngā yoinga whaaniukiria, a o saunua manino le minister le puipuinga le atinua Chris Pank, i se whonotanga i Singapore le Vastaduai, e ui atonwe au ngā ona tala noa i le mata upu, a ele o iei se fuafuanga le malo New Zealand, e whaatawi mata upu whapea. E le whaatanga i nei New Zealand wa a whaaniukiria i ona o ngā sami, tu salapa foi pe au mai aini a upenga whaaniukiria. Saunua e foi lesa a vea mōmoma minister a puipuinga Wayne Mapp wa live on a sira fia e atanu o emese foi au stadia le tūlanga o New Zealand i mata upu i atau nukilia. Ma le talamuri muli, o sauni ngā lotu matapu inga i le atua wa amata i le whaamana tuina o le vaiaso le ngangana sā moe le neitau sanga e meise lava i Aotearoa. E se fofuanga le nei e whai longa i tausanga umai amata mai i le aso tolu sutasi o me a ngā i le aso ono le maasina le nei o uni. Sao noa i le lipoti lea wha longo wā ai mai le matanga luenga o tangata Pasifika o le tāpuni awa o ngā amata o se lu i tau lea mo community Samoa i New Zealand. A o le unga fo i oso e suenga na whaia wairo ai o le iwa sufitu pasene o tangata e talitonu e tā ua tele le tautarangia pea o ngā ngana ale Pasifika e o fia ima ngā ngana Samoa e alo ma whanau nei matupulanga i le lumanai. E peilawa na masani ai tau sangata i tasi, e tele maano noa i porkalame fatu langa, mo le famana tuina o le neiva yaso taua. A ia manu ia telefoi le famana tuina o le vayaso nga ngana sa mo le nei tau sanga lua fe lua sifuru ono, ma le fai unga foi le nao talafo le video sa mo le nei yaso, o la tatu tue fe noa i pe a mori yaso lo tau soifua maso uola vai vai. Ile aso se furu.
0: Ia, o le tatu tala na na awina mai e le tamaita ia Miriama po mare, male au au nanga ale Radio Samoa o talafou mai li Pasifika male lalulangi atoa. Ia, mana, ia le tafaa longolongo tu faa manu yanga le vayaso faa pito wale ulingangana Samoa. Ia, eta umafai lava ina ia awane i leiloa ma maa umaule tato ngangana. Ia, e ute iloa lava ya uma utali tonu. E a mata mai lava ito tonu o a inga. Faa tawa ina ito tonu o a inga le ngangana. Fayo o tau mātua i tau whāna witi, ina yalo ma whāna witi. Ia tau ma whai e whāo ngāle ngangana sā moe, e ina ia tau tatala i tamaiti. Ai wale fie whena nui tātou mātua wae, e mātutua i fotato whāna, ue matua le e aimase i loa o tātou ngangana. Ia e ser whāno anua nā i tu a inga tūlanga whapena ona ole, ole fia ua mātutua nei tamaiti, wala tau toi fia i loa linga ngana, ia au too late, ona o whaingata, ona sa ele i fofoa mai ai te tonu o latou a inga, a waolo ulawama natu, ta tau ana tatou tau mawhai e a mata i te tonu o tatou a inga, na whaatau a ina linga ngana sa moa, whaau ngai e whai ei whaatonunga i ai, a oa o ai, tau ta tala tātou o wai, e le ai ase awa onga e sili o na onga onga, na ilo li ta tau tala lava o le tangata i lana ngangana, e faa longu tamaiti i taimi uma, ia on te leo nisi a inga e a o pese faa Samoa, ina ia pese e tamaiti, a faita te mai tau ina tamaiti, o le pese a taso o te tono le a inga, te tono le fale, musika vo ia tata, o ataso o ate whaalongolongo o tuisi time, o pe pese mai e tamaiti, ai se alai le tae ni pese sa mua wae, o le o tasiri na a walae, e mana tua e tamaiti e upu wha sa mua malenga ngana, o le tae o pese, e pe pese ai ma wha, i taimi uma, taimi uma, ia na a matailo, o le pe pese mai tamaiti, ia, e a fo'i o isi fo'i, e faiva senga fo'i e nga ngana e oe, e a oa oaile nga ngana, ia ai tā lofa ina i whāna ua watu o tēle a, ia tamaiti e fia, ua fia i loa le nga ngana, ia ai ua le a oa oina o lātou mātua, ia o le a onga le a le Salafai Central, e a oa oaile nga ngana ma le siva wha sāmo, ma isi siva wha anga tunu, ia e to o tēle a i le au a whakasi, o papalangi, fafine papalangi ma, wo mai au, mai ala tau whanau, ona ua le o toi no nofo male pā anga sa moa, po ua watu ua le maafutanga ele ngata le mali umale oti, ai ona ua te tea. e mana na o la tau whana we fia, fia I loa. Ia le ala na o na I mai ai. Ma tu a tele ai ai te tonu o le, o le vasenga le a Salafai Central, le a onga le o lo o fai ai Edgeworth. Ia ausi mai pia lau whafonga.

0: Thinking of refreshing your home? Call Walker Home Improvements, our region's leading home renovation specialists. They'll guide you every step of the way, turning your refreshing ideas into exciting visual concepts. Walker Home Improvements will transform your house into a stylish modern home. Complete your renovation on time, on budget, and without the stress. Our sponsor, Walker Home Improvements, giving you the best quality service with years of lasting satisfaction at an affordable price.
1: Talking travel with Sally Lucas from our sponsor, Travelon King.
2: Rich history, postcard landscapes, stunning fjords and lakes, towering mountains, thermal mud pools, geysers, unique wildlife. Where am I? New Zealand, of course. Enjoy a $300 per person saving on a choice of six itineraries this year. From 10 to 19 days, all inclusive of air, sightseeing, 4 to 5 star accommodation, and a choice of business class or premium economy coach travel. Book by 30 June or until sold out.
3: Yeah, I don't know now far from my pesena now swat we elewali ina. Yeah, ele oni sa mwa tanga tafo ye no fuma fa nga ya le wa nga fo ye le level fa sa mo ye no fa nga le le AI pole artificial intelligence la to na la to te popoto so so nga nga ngana ye po ye e uyana e na o tanga tsa samoana so ifu mo la samoa la tu te lo le se senga ya ai o tsame tsile ni ya fa le tsonu na le la vol o mala mala mali ile tupu anga a tu sole tsaimina fa tso a o la mali tsame tsitilo na aing tsa una mala mala mali le ngana wa o matua ya ma tsa tsa la tsaimi uma o na mala mala mali le se senga ya rai o tsele o le ai tsaimina ya fa se se ina tu pulanga inga ngana matala e fai yo fo I fa le o nga ya tsa tu na mata tso matu fa o ngale tsa tso nga ngana tso tso no tsa tso a inga yo wa tso tsa tso fa na wili fa se ina se si ya
4: ina u feta ya I mangalu fo I a feta u le ngalu fo I malengalu o lo sawitai ona maua le o nga tau E fat tau I tu langa o leo langa. A fe tau I malo si e lua o na maua lea o le masenga. O upu e fawfautua ina ia awane I fa fe tau ia malo si. Pe fat tau ta leisi I leisi. A wa e tutupu ai masenga e pe lava o le muanga ngana. A fe tau I sila wa emo le wila. E maua ngaru tau ina ua fe tai ia I mangalu foi. Ia manuia lau fasusau.
3: Ia mana ia voisia. Ia si fina ngalo voisia tu. To ina no faali atu nei po ole. Ole to fa. Tau ngalo tia ole sua fa ole. Ia ole. Ole faila unga fo I. O si fima inei. I fe fo inei Australia sa New Zealand ma na ya fo ya na tsala wae ta si fo ya tanga ta fai upo le tsuno ya ai e sa u tsa mo fai la wae tu ina ma ya na fam tsala nga wae ina na por kala melungo le o le radio sa mo I New Zealand ta u o le o la alanga upo fa sa mo ina ia mala mala mai ia tato ai me se tu pulanga ile fa nga ina upu ia ma upu fa ro wa tele o tato e fa fonga fo ile ai tala fa I tanga ai le mala mala ma po le a winga upu ia fa pena fo I pese a ia fa I tawa tu tu si e ia ya upu fa sa mo e fa sima ma o tele tu ia fa ale o mala mala ma tele tato ia ai tama fa ia e fe sili sili fo ia pe I tato a faila unga a e pe maua I el se marmalma anga. Ia ano na fo I maana I el por kalame stio ina lea lea fo I wai I nei I Australia e ma fai auna o na feso o tae pe a faila va o ewa e fia nau nau la vete fia marmalama I upo le atunu o la to winga o la ngā upo malfa o ngā aina ia wai ao ngā lava mea umu tato tia oa o ina I el tato ngana atonu ele au ngā tele ai tātou au tātou whānau tupulanga whaia ina ia māla malama o ala taimini nei oka. Wa tele a ia whaale e tonu le ngana sā mōwa maleanga nuu wa taitai se ina tupulanga una ole sawa sawa tele ole ua matai la aiti ia toa a wao sā mōle taimini ia ua ua ina itamaiti. ua fai amatai ia le matou aiga lau tele e ala na faamatai tamaiti e taofi ai suafa o aiga ona ona o le toʻatele ua ua toʻatele ua au uma i suafa ia e o si aiga lava latou tau ana na iai le tagata e nofo auā ia tupulaga i le lumanaʻi na ia lu atu se tagata ua uma atu tatou ae ae o atu i samoa ua fai atu ia o aʻu foʻu te au ae fesili mai oe na matai ai lalou tamā ia ae faapea atu tamaitiiti ia na ou matai ai o oʻu laʻitiiti faaali atu ma le pepa foʻi lea faamaonia ia manai atulaga na e ala lana ae lē faapea afai matai o tamaiti na faaaogā lea leai ua le faaaogāina leagai lē tauteleʻi feoti ua taitonuga na seʻi vanā ua lē o iai matua i ni mea faaaogā lea o matai o fanau ae o le taimi lenei ia le ala foʻina e faasā ai sa moa ona fai ni matai ona tamaiti e laloaʻe o le 25 tausaga ia ae manaia e lelei foʻi ae leaga foʻi ia ae o le faaaogāina ama lea ia ae tautuana ma tatou ia fesili mulimai ia mua mai ia tatou malamalama i mea uma ae ua tau te opogisā ia ae usi mai pea na faafofoga

Ya, oleh pesere na oleh sama itu yang Miriam Samuel unai langina pese, fai mai le masina u fa alau. Ya, unai pese ana masani mai aso ya, ya emana ya le fa longolong, uai fa tatau uai si tatau tunu u Samoa, ya male tu langa o ya tatau nei fo iwa itaimi. Ole fa manuia ina ole fa ilonga ina ole ngangana Samoa. Ya manuia level fa ilonga ina ole ngangana Samoa. Awane fa angalo ina si tatu ngangana ni tatu lusi tatu ngangana. Pe o isi atunu ua matua lusi ya utoi tau tatu. Ya ufa ale tonu wa le isi ngangana wa. Ya ay awane ingalo ole Macquarie Care le Car to Home Project le fa mai fso swani. Tu ina mayo avanoa, male laufanua, pakale, ya ita avale ni isaong le mula ato, wano nofo matoa fafai, ita avale, una wale ni fale nofo ay, ule ala nofoanga po upaka, nga pia mfaifo yon ta ua upaka, mo ta avale, ufa avanoa ina ia malupuipuia ita avale, a umumoi la ato ne itotonu, e ya ile anofoanga umukuka, e ya ile anofoanga umukuka, mfaiona kuka ita umafa, faleta ele mo se fa malu iva ivela fa yeta nga me ai fo falele ta u mama lele ma wo fo ita u mafa va yauli mo vai ta u mafa e ai fo ye fa ngalu nga so soani ni fa fita uli po ni tu langa e mo mi ai fa so soani ai le nga tsa ile fa tsa nga ina fo i fa nga fao e ma fa ina tsa pa sa ina e tsa punia le se fululua ile a wauli o las faraile ai tsa tsala ile a solua ile iva aso vai aso uma ole se fululua ele aso faraile tapu ni ai ai tatala ele aso lua ele iva mo ila atu e fio faso ta yatu telefoni o faa o lua tasili malima lima valuono o faa o lua tasili malima lima valuono pe afaye yeseisi o fio urfale mai ile au onanga asiasiane ele website www.macquariecare.org.au tufafunga mai www.macquariecare.org.au/car2home. Ia afia malamala maatili. Ia bala awane le telefoni li na ofa o lua tasi lima lima lima valuono ofa o lua tasi lima lima lima lima valuono. Ia mawaile o se isi malamala maanga.

0: traffic, tolls, trains, no thanks. Fly direct from Newcastle Airport. Convenient parking, seamless check-in, and over 250 flights a week. Easy, local, sorted. That's the Niue way.
1: Ota ila ta itele malulu. Oka oka se malulu. Ia ai ono wa matua. Ia atonu ulas o asolani. Mana ia ia le alu sa moi. I taimine yo le malulu. Sola ia sa moi. E fata tali ia se ito e mafana fana. Ia to e sa ufo ila ia. Ala e le o maaliri. Ia alumele ia i taimine tu ulanga wa ia ta tounei matutua. Ia faa. Ia wune. Ia mauti noa lava. Ola e. Mafana fana le tino ele ngata le faa ngao lava lava faa mafana fana ai. Ia palankeke au ne emisi silipa faile le ito tini. Ia wale awane I faa te I lava ua maua le mai. Wae utatua matutua. Ia e, le ua ngofie ya. E maua ngofie ya I faa mai. Ia ai manai ya le faa le. Fai mai le upufo ili ya faa saamu. E sili pui pui ya tongfitia. Pui pui le lei ya. Ia lo ustangata. Lo usoifua malo lo ina. Ni te iwa e ngase ngase. Ia na te levo ili onisi tulanga. Ai e yele polo uketi ya le Baptist Care ta ua le Hope Street. E Wall's End. Ile numera lima su valu Kaupa Street. I will send o le telefoni o favalulua tasi onolima fatasi valu. O favalulua tasi onolima fatasi valu. Fa apea fo ile fale oloa. Ole olo o ile numera tasi. Ole numera tasi ile fale oloa a ole numera ile street. Po ole awal. E selaulu su fa. So ole tasi / selaulu su fa. South Street. I will send. Window to say ese yale o nanga le I Wallsend to say Hope Street a yele la to fale o loa ile tasi / selaulus ful fa I South Street I Walls I window o le numera la le telefoni window o le fa o tolu lua fa valu tasi o fa o tolu lua fa valu tasi o a le numera le telefoni Wallsend O favalulua tasi onolima fa tasi valu. O favalulua tasi onolima fa tasi valu. O le polo ketsi na le Baptist Care. O le ingola le polo ketsi Hope Street. Ae lua la ia no fuanga ia fa atino ai. O le aunga o le polo ketsi po le au au nanga. E fa amalo lo sitangata ya la efeso ta inga. O le au au nanga I Windale. Ea afia ile fale oloa e fa atauma ya imea ya o ngā mo a inga. I se tau maua lalo lava. Ma wafiso swani ino no ngā tupe. E au noa male tupe fa au popo fo ili e tau tato le interest. Ma wafiso swani ma ili office of South o Services Australia po le Centrelink. Ile Community Centre Cafe lea. Ia Chaplaincy Support, Casework, Food Security, Employment Support, Recovery Program. Ia mo tinama tama tu say o li ima tama e ta e au nga ifso so ani umaya ai se a o le fesili lia ai fai mai le tali le Baptist Care because we care o will send la tu sa e mawai ia affordable hot meals tu sa e mawa lau tau mafa mea tau mafa I le tau e te ngafa tau li maina Ia, mo e ia ifo le breakfast bar. Ia, ma ua fo ifso soani mai e, ma ua ifso soani mai I casework. Pe a ieni fa fita auli o lo ia I caseworkers. Ia chaplaincy support. Ia, mo fautuanga a. Ia, employment support. So soani ngā luenga. Su asa ili ingo sa ngā luenga. Food security, financial counseling. So soani ate oivo le, ele o, etele o, lava lo si la fia ile faa le faa luina o tupe a ia po le o low cost grocery shop kusai e mafaina e ele fale olo e mafaina faa tau ma ia ia lau faa tau e fai lau faa tau e tau ma walalo ma wafo ele Niels po le no interest loan scheme e te fesili ia ia wai mafaina au mai ia le pe fa pe la pol pusa

aisa a e mafai ona maua mai ai a le au mai le tupe faatau ai sau pusa aisa ia po o nisi lava mea eao ga molouāina ia e mafai ona au mai e latou ia e togitogi a e leini interest o loan ia ia fesoasoani eai foi le fesoasoani ma le auaunaga le centrelink ia eiai foi le latou kulupu foi lea e ao ngā mō tina, e awa i atu i ai, wāni ngā yo inga, fo ilai, mai se tina e le, e nia la tau fe au e whaia, nā o le nofo nofo ma fia, ma mana o nā o e fia o isa amua, be fia o whelelei wa alele. Ia, tina nā o, e tatau na o, ia i awa i kulupu ia ma, ma vāenga i o tina e, wāni a la tau ngā yo inga e whai, a tonu e te fia fia ai, ai tu oilo ai mai sana tina wa tu to atas e ave ese ai lo ma fau fau i lau pa anga wa tu wa oe a e ape o si o to lua wa le o to wa lua le to ma futa ona ole mali mali oti ia po wa nga uia fo ese isi tangat a ia to nga tu langa fa pe ma na ia la le kulupu le atina e se alu te awai malanga i fo fesili ia i le vaenga lea, ia peva la au fo iai. Ia, o le Wesley Care Finder drop in, kusempo, ule ale taimi e te mana o ni ai, ia, vili, mala au le telefoni lea, fa o tolulua, fa valu tasi o mo wall send, ia a ole telefoni a window, ia wa ule ilola po fil telefoni, ia e fesili fo iai lea, le ai o wall send o le telefoni fe avea i o le o fava lulua tasi ono lima faa tasi valu. O fava lulua tasi ono lima faa tasi valu. A le telefoni a window faa oto lulua faa valu tasi o. Faa oto lulua faa valu tasi o. Ia wa ilele maana ia no nava aenga. Ia aise i tatu a tatu upeselea. Ia na faa umatua ile wawo o maifoni taimi tatu te mava yae. Ia ai mana ia fafonga mai pe tatou pese. A fai foi fia sa sa, ia tula ia ne fai sina au lue.

Yol vai nga la lia le fa le ton we sa tong ngan. Wala vai nga ye le fai mai a sa le o langa fa o laka. Ya wo fa leo fa pa lang ye le. Ye le chi a po le nga nga nga tsa fa mai la to ga ya nala. Ya mo le tsol fa ngal tsa tsu le tsio po tsa tsu fa sa longa mo si tsa tsu nu nei. I tsa ma ma tsina ma tsu fa pele lo lo sa mo Newcastle. O fa fonga mai i sunga i fa fe nga nga fa le tsu le sunga le presteno le kale si katoliko kolo ma tsapula kolo. Ma le fa le tsu le fionga ya lu nga la wa ke ne se kolo. Fa tsu ya sa rai ma tsu ka ma no fa lo o fi u va la wa tsu la telefoni sa rai. Ya tele o tsali mai al ai wa suila nu mera ya ai Vala au mai wana, e te sila fia, o la u telefoni, o fata si tolu, iva tolu ono, tolu tolu valu. O fata si tolu, iva tolu ono, tolu tolu valu. Ia, alufa anga fo ya lea fionga, ya tu inga mala, male faletua ya la mepal, faletua si lea faitufi, la fionga ya feilo iva lari taufua, fionga ya nanai tuputala, male faletua ya meri pautai, sunga tu sa seu pule, la fionga tangalo Wilson, la fionga seu mantafa, male faletua ya ana, fionga ya pulotu tapaleao, la fionga le faletua ya uluva waunei, fionga tole afua, male faletua ya sisi, faletua malo olo manu malo ya te uila leota, fionga faletua ya li itasifafete, tina ya la ulala si ulai, mamo etoto se upule fa apia masina ale tala inga ya ta ati tui mawalunga mali tausia anufe, tausia sifele malama, le tausia alofa elika le afio nga taula mango ila alio, fio nga sufia no iso e fio nga falefata le sina ta ape, tala inga wapau Ernest, ya valunio Elisapeta si ulai, ya afa maise fori tina ya senara somua elia tausala ya alilia safa inaya manisi uomisi ya teau befo ya le faletua ya Fua Hogan, Malona Ali O'Brien, ya faapea foi ya lefionga ya sawa inaya Yosefa, Marik Brown. Ya ayolo maafu, lato umo maafu tomalini ya fiafi ya alo fatu tato por kalame mo oto, faftai lava malol faafonfua mai malol eva malol onsai. Ai wo mai fo tai mi fa mtai tato por kalame mo ni fiafi. Ai fa mo mo famlei na lo fa saunga ni po fa il fa fonga mai tato musika. Ya aswa tu vai malol fingalo pe afai o esenga na usala pe le tau tu mali lo fa fonga mai. Ya la fuane inu le ai na wa poto lava le tau tai ai sela na tu yama. Ai Emanuia lava le alo atu tiu te mwhaiva o ngā lua ele vai asa fofa apia fo ina yala mwha anā. Ile fea ngai ai maa oonga ai mau atu intala o tatou fua ele vai aso pe ava noa. Ia ai multaminei ia manu te le ina fofa ngale vai asa fo manuia lau fa asa usaunga ni afi afi. Se eo tatou toi fei loa ele fo vai aso ele alofa male angale leo tatou topa au lilangi. Ia ae faso I fua ina loa, saa moa e tatou feiloa I lewa yaso. Ia mau ato ini tala o tatou fua faa manatuina o fua saa moa I tono ni ukaso. E pe ona sila fia ni sina saa awai, ia aoe le awa, ia avatu se tala. Maana yolo tatou fua. Ia, and that ends our Psalm 1 presentation for tonight. Hope you enjoyed our music and news, but do join me again next week for more at the same time on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Purcell-Lawley saying, Tofa Soifua.